kasa chiyo lulu ikan hen singa nama lenje tsamo gom sawa ta nyima tali shu yin. Koba tsurim chunbe ki tirin resam ima nying ki pyoga lulu lirim ka jang si shu yin. Nganzo lirim ka nyingu ki chadu jiktaan kama nye ne chadu nyima par tuyong kama ngabju ngabje chirin kashan ki FM Megahertz gyatan chume sumdan ca nga dolin ki FM Megahertz gyatan ca nyi News on Air talam che ne sen ngshe he.